0: pay mo animre.
1: Chera di ani.
0: Ano pay mo animre.
1: Chera wapa.
0: Ano pay chiu kunu.

bisuna wadi egu. Ye chasa mwatu beme bisuna wadi egu. Ye chasa mwatu obiso. Mesina mwa mumu timi chatro egu mkrof waso. Ah, me yonku be very gentle. Na prosi ni baby afratane ke musa mi yonko office. Onene yuko na anu wasi mami, adia uye, eye dangerous bao. Adia nkwa na upe. Adia nkwa na upe, ne wuni mse ni ya uye, sabi miyabema. Miyabema unuwe huriatina mikemu, ne wuni mse emu wa ufuture. Oh, ne mami na maneso, mide wuko ye headquarters. Dine ko headquarters. Okodru headquarters no. Ose, abranti yisi ube repumi. Ewa ni kenu mu. Eda abrantie yi okɔ sa ayi MTTD sa MTTU head office on menen de koye enti yedru hɔ no na prosifo na wo mu hu ye no ei ye boss bu afupa masa ye boss bu afupa wo na wo su bere pu mami ei ebi ase we wo hu ebi ase we Ewiase we yai wo mu yi. Enkrofon na mu amanim, krofon na mu amanim.

0: na manamu na na bufu ahyane na koma mu ma edrosia ne boafo a ɔso ɔboa no no na nka nam ne so mane hia ne mfempade no na wa mu na
1: ikole
0: enti ɔdi mu na e delay wo time obi dia ye yaudie kawani mia ne nsa na wo di yao the slightest thing no di yao ade anko sɛ nka you let go of it ade wo sɛ nka wo de kye no ade wo sɛ nka wo gye mu mane ka no na emuna nko a ani awrehɔ ne yaudi nko a ene sha koma ni mo sa susu mu wiase to me biara wa sha ukawa na wa ware wo wani mo nyam wa juma wa ware wa brabo me boye sudia sa